0: baba ati tun ri owo yin ojo ni ti yin o ojo ni ti yin o owo mama ti pe o ti tun le bi mo se n soro ye Afika ma dupe lowo gbogbo eyin eyan te ran awon eyan lowo ti won wa sori ikande yi Olorun ba mi oke koni doju ti mama oye dupe lowo gbogbo awon ara le tori pe ati ri owo le eyin ba se n soro yi
1: Mo dupe lowo gbogbo ati ran mi lowo o ibi ti a ti mu Olorun fo opolopo ru bo ilagbara Olorun ni sirin o won ni sise se o won se mo dupe Olorun mo ran yin lowo e se o e ba nu pade lagbara Olorun
0: cash lefe ni abi transfer
1: mi ni
0: El account bo le se afa gba cash bo la ti fe ri cash abe pada wa
1: ini ni mo nlo ni money point
0: money point e ta ba transfer si eyin le transfer se lomi
1: to
0: e gbo nti mo wi ta ba transfer wo sinu money point yin se won fun yin la lati po wo wole
1: ah
0: won ma fun yin la lati mama e je bi yin lawon oro to se koko ati pataki kan laarin eyin ati Olorun oba mi oke yin ngbo oko yin be laye ki lawon nkan te se teyin na mo pe ah awon kan iku die ka to Olorun saforijin fun mi bayi ni o e ronu si e gbeyanju eh e ranti
1: na in se han kan laarin mi atoko mi tori awa meta ni amo oko mi o emi lo gbe soju
0: ju o gbe yin lori o kare mo lo
1: wa ku ni gbogbo e wa awon iyale
0: ata mi na eyin na da soko yin abi gbojo gbe yin lori
1: ngba na mo sise owo wa
0: en sise owo wa
1: wallahi mi ti ra awon owo gbogbo gba na mo sise
0: ise wo le se ngba na
1: tabungeri ni mo wa ngba na
0: ti
1: mo ni shop bi a o ti mo ta ngba ni
0: oh lorun e wa lara awon to ni shop ni beyen ri tawon eyan wa se faji nbe
1: ni wori road ni shop mi
0: ni shop o awon eyan tan mo yin o ti mo mo pe ya yi ni gbogbo gba na se laanu abe kala
1: mo laanu o
0: e sure
1: mo sure mo laanu
0: to ba je pe laanu 70,000 naira lowo te wa eru olohun kan de need 20,000 se ka yonu owo yin ka fun
1: do e
0: fun okan yin yonda mo le yin o ti wa ri 20 yoku te fi gbale ko si bi tin ti ri e si ni ayo ka fun
1: e mo se wa be se
0: la nu lo to
2: lo to re randanu randanu ke ma ba mi ki ogla ogla ogla ogla da la ja ja ri ba tu
0: mi Mr. Said owo mama ti pe 70,000 naira ni mama lawon need owo won ti pe toro kopo to ba ku lori owo yin a ko si ori owo ta npa mo fun program yi tori gbogbo eyan ara le to ba ti di osu kewa owo program yi o fi di jale mo ti e fe ke si Mr. Said e fi 50,000 naira ko owo mama lato to baba wa Chief Hassan Sumanu baba dada alanu eni to ti ra alke amo re lataye tolo mo ba mi o ki o si gba be to ba te ba fowo yen kun o je lo
3: o je 99,000
0: o je 99,000 naira 70,000 naira ni ma si fun mama yi be ti mama yi ba dele o si ti dandan ki won tun wa kini tawon omo won o je 70,000 ni mama need lo to mama elo le lohun yen di
3: 99,000
0: te ba fi 50,000 yen kun e fi 1,000 naira kun o de lo
3: o de 100,000
0: mama ku 100,000 naira fun yin e sanwo le 70,000 to ba ku e lo fi ran tawon yin atawon mo te rora fi je so teyin lorun abi o teyin lorun
1: mama su ku e ku ayo ni mama su wanke e ku ayo ni mama su wanke
0: Sherry ikani Mr. Said mi ni mo fe korin ye o Mr. Said lo sorin ye si mi lokan
1: e ko ayo ni mama nsun
3: won ke e ko ayo ni mama nsun
0: mama kilo de devin sun ko eje bere kilo de devin sun ko eje bere laarin eyan tolo kilo de devin sun ko mo fe bere ni o kilo de
1: mama ko si
0: e soro si mike e soro si mike
3: eje ka won eyan keko
0: kilo de devin sun ko
1: e ko ayo na ni
0: kile ro de bere fi sokun
1: ah gugun ati an fun mi lo
0: e soro si mike
1: e ku ayo ni mo sun
0: e sun mo mike yin in ti gbo yin ehn
1: e ku ayo ni mo sun
0: yo ni nkan kan te ro pe ah le mi se bi risk ale poruko yin lemi tawa kalitu to je pe momo nfun yan ni
1: momo tinu owo munu owo ni
0: momo tinu owo mu owo ni gba wa ri bayi fun momo wa se dupe abe dupe e je to mo dupe e ri po re to ba je wi pe to ba je wi pe aburu leyin na se e wo mo lo kirun jimo le fi hemi o abe ri pe hemi ni be se hemi yen gan ko da eru kokko ba mi pe ah esi komi ni waju mu ni e je nkoja iya yi e je nkoja ni edu eyin mo fe ri mu ni dada teyin na se leyin na tun ri gba pada loni to ba si je pa buru kan leyin na se eyin na ti ri bayi nisin ama dupe pe ra anugba kolon je kawa na ra anugba gbe ni tin le fa anu kolon je won ra anugba
3: amen
0: mama send mr saidi I send 100,000 naira si mama ka to ko le agbara bayi nisin e gba le o
1: ha
0: e ma kan omo isinu kango se mo pe se da awon omo yin na tun ran yin lowo te fi ra anugba se don ku orun omo yin na tun ran yin lo pe iya mi ni wa nji ya bayi ba se soro ni se omo yin ti boju weyin mama mi lo nji ya bayi so ku ma sunkun I don't even know boyo ku ma sunkun bo pe sunkun gbogbo yin te ran mama lowo olorun oba mi oke yo ba ran gbogbo yin lo adupe o mama na si mo lore mama na si dupe lowo gbogbo yin e wo ba wo se ma se die die lapa bi ta wa ile le yi ta jo mo ran ra wa lowo Mr. Saidi kini imoran yin fun gbogbo obirin atogunrin ko to di pa mo lo
3: imoran mi o ni iya ti won gbe oro wa si ile loni o ni wi pe n to ti e fi mu ti ya e fi bi to meje suru ti won tin ni tan fi bala oko elekeji dori elekeje ki won da kun kan mo ni suru iyen na si je imoran fun wa gbogbo bi ta ba wa e ja mo fi suru se koko
0: mo so fun arabirin to ni oro ta so tan yen wi pe olohun oba mi oke o lohun ni se nkan kan ko mo fa aye ope sile o wa so fun arabirin mo ni ebe lohun pe olohun oro tawon eyan so ye fe mo so mo mo ni te ba ti le so be fo olohun to lohun ba fi le gbo gbogbo ola tin be lowo yin tawon eyan fi nsoro olohun o gba pada o tori pe ola tin be tara itaye ti won ri lara yin pe e n yo so e nawo e n se daada ninu aye lo je kan ma soro yin o bole ni ti o ba se daada ninu aye aye o ni soro re kuda won ni se bi ipa won ri won ni se bi ipa won mo ri o mo ni sugbon tori pe olohun oba mi o keke yin oro yin loro to be ge won wo pe esin dan to baye lo je ka yomo so nipa ti yin o sugbon e fi won le olohun oba mi oke lo ni kan mo so npa ti yin mo lai mo yobirin to ti koja bi yin ti won ti so npa won sugbon ni won ba agba teyin ba ti mo wi pe e ni kini kankan e si lo kadara oko yin bi won se so e ni problem kankan waju olohun leyin ke mo se yoto mi ke mo gbadun mo le mi ti en bere ola ko olohun oba mi oke se so la fun mi gan ni se joro tin so yin na lo ni ni be ni o ko ju lo oro yin na ni o ko olohun ko so la be fe mi o titi ojo mejo ta lori ofe atan vanilla titun mo gbohun ara wa lori ikanni abdul gafara kan ni adibayo dr triple a duro mode alashe yori yin re o mo titun sase yori itosan toni o ba mo like yin ba mo love yin bye for now see you next week.